0: At sitnog mechit ki goina ka chita che gomini ni ga na sta che ga gom shu ni ga ta mat ni ki tawi yak gomini ta ki ta ba ta ko aski nippi i ga ti te ba chi chiga ti ni ko to ho ga sitnog o ti ka to ski chi gi wit no ko ho ti mo na he shu ni awa na ki spin ki no ti wi chi ha o kamiko a ya gom shu ni ki si to wi chi hi wi chi gi sta wa shi di si sku ti te ga chit na ma ta ni ki ga gan ta o pi ni ki tan to ka to ski wi na ka ya chi kamikonorth.com/careers
1: Ago sa sa mi nomi sa wigi sa astio no sa gisi ga ko sampo ko mi suiti ko stiti se ki sa astio muta province ko Environment Canada ho iti di to mo gia ko mo ga wi se ki sa astio ma ago sa mi sin sto mi tano titi se gisi bu ko sampo ko mi suita e wan alerts ki tu itu man e ko tien mi na Meadow Lake Lloydminster e wa sa wa no iti gisi North Battleford, Prince Albert, Saskatoon, you got Regina. You see me, you got TP again. You go here, go on the ma. You see, has what to you? No, it's where we ask what to you. You go me na. You eat a taste to go on you. You eat a pog of match. You go here, we got his way up. You go to you, ma. It's where we're going to get politicians. He's a tusk eats. You go to ma, Saskatoon. We put this over the water, that's the mogita. Aya, mi se uga mi ni mana ki siri gati, ego te ana ma legislator. Na pi uga ni politicians ki te itzik. Ego ni mi ni wisto o te taya uga, wido abu o tabo tita atzik, a spin off tuma 1912. Ego ana ma legislator speaker, Todd Gowdy, siri gaso. I tuit ego ni mi duit itta, ego idu katoa ego hita sta atzik. Gowdy o itu anigi isko o gita, wido abu tatagi.
2: Yego isu chana ma bridge chana ma yego kuti pine house yego ito mina ne kamiko kigwa ya waya yego tatiso titisa osita chigo tagmiska no yego ane ge highway officials yego ane ge gati tigisita chenti smooth stone bridge yego miso mina muda yego chui sagi sno ma medagan sigi pagiti yego tena ma saskatuni tigi. Semakan segi segi itu mah segi aku mian pisah sedikit muda kan niat ni takut tih. Iku tahu mah RM aku dia Cormant Park. Semakan segi tu aku kan mah muda kan. Imi sedikit mesti segat pagi tih. Iku kan mah muda kan mudu tu segotin. Iku kan agak empat istat mudu nanti tu sesuai segi sen. Iku esok aku gi pemikir tahu kan tap muda kan ni gua kau ya sebui kutih. Ego misumina destinogum tagi ga ki hoki wak ego tuma Saskatchewan Provincial Park ego isi ga ego tapahigich ego ani utiga ga ga ki hogich ego nama Provincial Park ego tan ma National Trails Day isi digatago ego sfion tamati tan ogi ego June 6th ego ana Park Minister Alana Ross itu timi dasi utan ma trail ita tapamoti toyak tawa pata giwaya. Anotso magani pe ai ko itu migo mintan to gut spitlat tan ka wi hitset na itama na ga ka do wat man ki chi chi sa finger licking good ki tu chi ro KFC ye hun den hier tik family bucket meals ki se de hat ta ho mitat ni usap agot si ana ni usap ni e gut ta ima man se gat ti ge ego mini gutamina na patago sa asti wa salads minani gi se digata ho ego minani ma gravy ego se ego do sta he ya o gi ego to gaki da wo yete tamit so ago sigi sm gi to pogo mitson ego na mu gaki gut si ta na ma famous chicken sandwich gi se digata ho ego mini big crunch ago ti na twister ego minani na KFC tenders gi se digata ho. Ego si kigi sa medyo mitso ni gota. Ego mo sa gota kigwa ego so migi sa wigistin. 11 herbs and spices mani abot si tatsi ki gota. Ego anas pinot so 1970s kakita uigo tigawa ya hito tito. Ago at siyo ma matawa pati tiga ni kagintot siga ni goti. Ego si tapo.

He go, Regina, ma, o saan pa ko pisang ka pigi si tanu so. Nisto mi tanu ko tao sapti si kisa astio. At uta ko siya, nistan pia ko sapti si cha hiyasan. He go, ni ano gisa ka ko mo, saan pa ko pisang titanano ko so. Nisto mi tanu niya no sapti si kisa astio.